Mbere fanagana wecho muzikirize. Mbere nga nebaza. Owechiti wa Allah tabalaka wa taala. Nate. Okubeera nga tukeseza. Nzinawa mpuliriza. Ngolimbaddu. Abategere chigenda maso. So mnumu abaddu abazukse. Nga mwana watu mbitana mwemweba se. Tebasobodde kudangulu. Buli omu yenna, buli olunaku olukya lukya n'ebyalo, waliwo abukeesa ku makya, mwana wattu ng'agenda mu theater, era alina appointment n'omusawo, agenda kubeera ng'asinkana omusawo, era n'ekirwadde ekimuluma kya kuyingira mu theater kumusala. Waliwo abukeesa ku makya, nga chaina Allah chamwa ulide agenda kuyingira nyumba ye era ulichimucho na chawe de ere nteka teka weri agenda kuyingira nyumba ye walwe ye teka teka kumacha era siba asura abu kama sejere agenda kunyumba la tabala kawatala agenda kola hijja. Esanyu lyayina n'ebirozo byayina byawukanira ddala n'omuntu agenda mu kkooti. Byawukanira ddala n'omuntu agenda mu theatre. Waliwo alinze obulinzi ennaku bbiri ssatu ayanjule. Abeere ng'aleeta omwami amulage abantu. Naye ali mu mbeera ya ssanyu. Kati akola ebyo na. Gwe tukulembezanga mu nsonga za fezo na era tumwogerako n'okwebaza ekigambo ekyawamu nga tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Mukkirize olw'obudde obutambudde ennyongeza teba ntono tukyagenda mu maaso n'ekiraamo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ava mu bulamu obw'ensi kye yatusomera ekiraamo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Twakalabako ennyingo ziri ssatu. Twakalabako ennyingo ziri bbiri ku ssatu. Twalaba ekiraamo ekyo yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti qul ta'alau atilu ma harrama rabbukum bakoole bajje abaddu abo obategeeze biki Allah subhanahu wa taala byabaziizaako ebifuuse halaamu gye bali. Biki Allah byabaziizaako ebyo nga biri halaamu gye tuli. Olwaleero mu maka gaffe mwe tuwangaalira mulimu ebintu ebyaziizibwa mu maka ago nga biri halaamu tebiyingiramu. Ebintu byo oyina amaka ago oyina by'otakkiriza ggwe ngo nannyini maka kubeera nga biyingira mu nnyumba omwo. Oba mu byokulya, tokkiriza muntu kuyingizaamu mwenge, tokkiriza muntu kuyingizaamu muziro gwo kubanga weddira mmamba, oba weddira nte, bingi by'otakkiriza kuyingira mu nnyumba yo. Allah tabaraka wa taala nannyini nsi eno ayina by'atuziyizza okubeera nga bakoole bajje obategeeze biki Allah byafudde halaamu gye bali era nga tabyagala era nga bigenda kuleetera nnyini byo anaaba alaalidde ku byo n'abiremerako bigenda mmuleetera okuyingizibwa omuliro. Twalaba ekisooka twakimalako obudde naye tebwali bungi kuba nabbi yakimalako emyaka 15-14 yagamba nti Allah tushiriku bihi shay'an. Twagamba nti omuddu yenna weewale okubeera ng'ogattako Allah tabaraka wa taala mu mbeera zo zonna buli ky'ogenda okukola kyonna. Twalaba ogattako Allah tabaraka wa taala olunaku gye twatunuulidde wabiri walidaini ekisaana gye twatunuulidde okuyisa obulungi abazadde ababiri maama ne taata. Olwaleero tugenda ku nnamba ssatu oba nnyingo nnamba ssatu. Mu ebyo ebiri halaamu Allah jalla waala bye yagaana oba bye yatuziyiza okubeera nga tukola
Nagama ntuwala taktulu awuladakum. Chichoksa doichoro waleo. Ala gama ntuwala taktulu awuladakum. Eyo wawu. Yeyo ngera mchigambe chaze. Echagamen kul mchagire chaze. Nagama chigasem. Nagama ntuwala wala taktulu awuladakum min imolaki. Chagamba tabaraka wa taala. Nagama tuwala taktulu awuladakum. Temutanga abana bamwe. Wala taktulu awuladakum min imulaki. Temutanga abana bamwe nga muti owavu. Temutanga abana bamwe nga muti owavu. Allah agama tinahanu naruzukukum wa iyahum. Allah agama timazima fetu bagabirira. Naba abana bimuta. Chigambe icho chinene atera nga chikulu. Okubera nga tuchogerako na dalamu period yeno mubiseera bino. Nsanji zino abantu bavuddeyo okubera nti mwana watu bavuddeyo n'amaanyi amangi. Okulaga nti baplaningira ensi eno era kye bayise family planning. Obusiraamu buyina family planning. Era obusiraamu tebukkiriza muntu kumala gazaala nga talina family planning. Family planning kyetegeera kitegeeza okuplaningira family yo. Allah bakusitudde amadaala mu ggwe n'obeera nga family yo ogiplaningira. Ira tugamba nti family planning mbi. Okuplaningira ya family yo. Okulaba nti abaana bozaala bagenda kusoma batya. Bagenda kusula batya. Bagenda kulya batya. Bamama baabwe. Oddeko baganda bo. Oddeko batata bo. Family yo. Obeirengo jiplaningira. Niye bano baya ambazi chigambo family planning. Nga bolaba webaya ambazi chigambo echedembe ly'obuntu. Family planning boba yambaza kiru planning. Boba yambaza kiru planning. Chala wagenda nagenda mkwete kamu akaweta. Nagenda mkumira makerenda. Agamziza kukufune mbuto nebidala. Yajita family planning. Chale mpiso ne mukaza na guwao. Inana akoga na guwayo. Natukano kufuna ebizimba byannabaana. Nafuna ebizimba mulubuto. Aliku makerenda agakola family planning. Eba jita kiru planning. Eba jita kiru planning. So si family planning. Mbele fanagana wetu. Abantu bangi nibo chama jiga abwe. Na kumekereza nga tazade. Na kumekereza nga azade omwana omu. Tizalo omwana omu gojoku sobolo kulabirira. Njala amba tegeze fina batambula munsi. Atulabirira ya Allah tabaraka wa taala ya tulabirira. Ngawe chajja mu hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yagamat inna ahadakum mazima omu mumwe. Lajmau fi khalqi akunga nyizibwa obutondewe fi batuni ummihi mulubuto lwa mama we 40 yawma nutfa. Niya gama nti naku makumiana nga mwana watu mazzi. Nakunga nyizibwa enaku makumiana nga chisai. Nakunga nyizibwa enaku makumiana nga mwana watu chinyama. Allah uluvanyuma nabiranga mfuwa mwomoyo. Fayumfakho fihi miruh. Bwa mfuwa mwomoyo ila Allah namu sindikila malaika. Malaika nezijabi nezikuandika kebi ntubina. Ba malaika bakuandika kyo ensonga nya. Nembine bikuandikwa ko. Mulimbi katabirizi kihi. Bulimutu ye na. Bwamalo kuwe ila mbutolo wa mama we.
ngaweze zina kuchukumi mwabiri, Allah sindika malaika, neba jaba biri, neba kuandika kensonga nya, bulimutie na wandiki wako rizikie. Bikata birizikihi, Allah kuandika ko rizikiyo, jogendo kulia mno munsi, jogendo kufuna munsi. Chovola bantioli, kabirenga mukiriza, kabirenga simukiriza, Allah wechiti wa simu liyaza amanya, ila riziki ya jifuna, ya muandi kibu wako, tuyo msajona jaku zimbe chizimbe, msajona jaku la chino, msajona jaku be ya mugaga, ona jakufuna chino, Allah kuandika kwa riziki yo. Chiavaga mumbaka sallallahu sallamu hadithi indala, nagamat inna Allah yuta dunia ma yuhibbo, wala ma yuhibbo. Allah subhanahu wa ta'ala, mwana watu wa dunia, awo mtu enseno, oye na amukiriza, amtegede, amugabira musimuno, nagama ntuwa mala yuhibbo, noyo atamtegera, oba musamize, oba alibibie, omusingana, taina minimuja katonda jeingiramu, wala wadejakola, ye musimuno alibibie, ila ye itamusubuzi mkulu, ye itamulimi mkulu, byo nabi yali biyeita, nenga aina ensimbi, ulaba angabluchimuchi mwangu ira, kubanga riziki ye mudunia muno, ateko jifuna. Bamalaika bakuandika ko riziki yo. Bakuandika kebi enfuna byo. Gwebata wandi kinambu tagenda kuata milioni tano, elabu chobera omunsi, toziraba angakonga tano za wamu nti ozirabi yeko ozibalozina. Walwe ya wandi kibu wako anagenda kusuka milioni. Ne wafu ne emu kumi. Lazima dayo na wafu na temi tuwala abiri. Alimu abiri chinana. Nebo yega tagata msene za kwa isezo mwaka. Nga kwa isezo bukadebu tano. Ne tabulaba ankobu wa wamu nti abuyina. Baku wandi kakoli zikiyo. Jogendo kulia mno munsi, yeyereta abachala, nave kabali, nave buyende, nagina nasimba makande mbalala. Umusajja mtute mbalala, msajja mtje mbalala, mtute buyende, duachi riziki ye, Allah ajiteke yo, buliomwa sembera kumpi na wali riziki ye. Chobomanya, ilomba kanagama nti riziki yo mtu, emulondola ngabola bokufa kukulondola riziki yo ekulondola bulamu wonna awali riziki yo ogenda jitukako mpiryo dene jetulimu eyaba hajo gende Makka chegeza anti riziki yawe eyo mwezo gwa dhul hajji dhul qaada wo mwezo gwa kutano Allah ya chigera nga riziki yabantu abo eri Makka eri mudungu lyebuwalabu era bagenda bafuna riziki yawe buli omu ajja kutuuka eyo kyagenda okukwatako kyekyo Allah tabaraka wa taala kyeyamugerera era kyeyamwawulira nakyo bikatabi rizikihi wa ajalihi n'emuwandiikako n'entuuko ze emuwandiikako okufa kwe entuuko ze byonna byateekebwateekebwa dda era ne biwandiikibwa nga biri ku fayiro. Olwaleero oli Allah wa mwawulira abaana alabanga afunye ebizibu. Oli Allah wa mwawulira nga asobola okuzaala ate ayombagana buyombaganyi na mbuto zagenda afuna musajja n'ataka omukyala amaanyi ezi embuto z'ofuna olabika olina mwenzi embuto zijja luddawa Allah tabaraka wa taala ne mukola olukwesi kwesi ne mujjamu embuto z'abaana bammwe. Ni mujamu mbuto. Allah tabaraka wa taala agami ntuwala taktulu awuladakum mini imulaki. Temutanga abana bammwe. Abobu linzi na abobu wala. Nga mutia obwavu. Abu wala bubali nanga system. Nga bata abana abobu wala. Tiawana abobu wala baba bisirani. Ni baba tanga. Allah agama tibi ayi dhambin kotilat. Aya zaka bi abantu umar umaru bi ayi dhambin kutilat
bagenda kubuza nti abaana abo mwattanga baki abange fina Allah ya tugabirira botegeera nti twajja mu nsi muno nga tuli ku programu ya Allah tabaraka wa taala kyovala bantu mu nsi mwe tuwangaalira buli muntu Allah ayina we yamugerera wagenda okubeera ng'asinziira abeere ng'afuna liziki togamba nti ofuna liziki lwa kusoma kwonnyo lwakuba nti oli musomi nnyo wasoma nnyo era kyova olaba Allah kituufu Allah gwe mwakuyisiriza oyinza okufaabuna n'omwana n'omusomesa abeere bulungi naye abeere ng'ali mu mbeera ng'abaana banneyiba wallahi n'asoma nga ye mugezi ku ssomero naye n'akomekkereza nga bigaanye era ng'amaze okusoma naye nga ne byakola tabitegeera Allah tabaraka wa taala abazadde temukandula nnyo baana nabba tyako maanyi mangi gw'oyina ky'oyagala nga ggwe kyoyagaliza omwana naye n'omwana Allah ayina kye yamuteekeramu kyeyamuteekerateekera ekigenda okubeera nga future ye mwagenda okusinziira okutambula mu nsi n'okulaba ku ssente mu nsi Allah tabaraka wa taala atugambye temutta abaana bammwe okuggyamu embuto olina agamba nti oluvaamu oluveemu ebiseera ebisinga obungi abantu bafiiridde awo mu kuggyamu embuto n'oggyamu olubuto n'onywa eddagala Allah tabaraka wa taala yagaana buli muntu yenna mu nsi muno ayina liziki ye nga n'ekiyitibwa liziki tewali akiyinako obuyinza okuggyako Allah tabaraka wa taala kyova olaba nti olwaleero omuntu abeera ng'alina abantu awaka oyinza okuba ng'olina abaana kkumi kyakulabirako olina n'abakyala b'olabirira naye nga Allah tabaraka wa taala wallahi abagabirira ne muli emmere n'esigaanawo ey'amawulu n'osiŋŋaana oli nga muwulu ali yekka naye nga n'ekyeggulu kyagenda okulya akinoonya takiraba anoonya amuwola katogo anoonya amuwola capati naye nga ye ali muntu omu so yandibadde ngo yaalya bulungi na nnyo okusinga bano abangi buli omu Allah tabaraka wa taala yamuwa liziki ye kyova olaba gwe wenna alina obuvunaanyizibwa Allah bwakwawulidde mwebalizeyo Katonda Allah okwawulira obuvunaanyizibwa ng'abantu abo bayitira ku mugongo gwo bayitira ku mukono gwo okufuna ekyokulya Allah akiyisiriza ku ggwe okibatuuseeko tolowooza nti nno magezi go okubeera nga oyina ssente z'olina oba z'ofunye ne weerabira nti abantu bano b'okuŋŋaanyiza abali mu buvunaanyizibwa bwo Allah abagabirira ng'ayisiriza ku ggwe mulongoose gye bali basobole okubasabira Allah ayongere okuleeta liziki gye muli omwana omukyala tunuuliranga nnyo bbaawo mutunuulirenga nnyo baddadi bammwe mu mbeera yonna taata afaayo olabanga n'ebyabakolera bitambula taata atafuddeeyo alowoozaamu nno byakola ssente ze olabanga n'ebyakola tebitambula lwaki kubanga aba alyazaamanyiza liziki y'abaana alyazaamanyiza liziki y'abantu baakulembera Allah atuganye okutta abantu baffe nga tutya obwavu waliwo eŋŋombe etambula kati ekisanja teri kwebaka abange tugenda kubeera nga tunoonya liziki ate nga twebaka liziki yojja gifuna gwetunuulire wajja ku kibuga nga tolina ky'oyina leero ye ggwe landiroodi buli omu yenna atuuka wuwo n'akubuuza n'akwegayirira naye nga wajja osula mu ddiro lya muntu Allah bw'atyo bw'asembeza buli omu n'amusembeza ku liziki ye era liziki oweggwayo tolina ky'ogenda tugamba olunaku liziki ebigenda okuggwayo nebyo galibeera amazzi agabuguma tolisobola kubeera ng'oganywa wadde kasooda ke wali oyagala wadde kajuisi togenda kubeera ng'okalya Allah buli omu yamuwandikako liziki ye bwetugamba liziki ate abalala babitegeramu bulala
Kadoya gamba mune mchitana muwase nyati muzale nyo. Baba gabi oma inaliziki ye. Mumbira ya, ya kujere gerera. Baba gamba mune oma inaliziki ye. Allo wechiti wa gom saja guata de wakati. Akuo wongo. Mogendo kujensimbi. Ezigendo kulabidida abantu abo. Totu la mchitana kwevaka. Kuva kumacha paka lwa gulo. Kugama mune oma inaliziki ye. Allah ya gamba nfamusho. Fima na akibiha. Mutambuli, famushu fima na akibiha, wakulu mirizikihi wa ilehi nushuru. Muvemba yumba gamwe mutambuli, riziki yomu sajibira mkubo. Munonye chokola, Allah agenda bagabirira. Kubanga ye mugabirizi. Agami tiavana bimuta nahanu naruzukukum wa iyahum. Fetu bagabirira mwe na babana bimuta. Fetu bagabidira. Gwenewo ya galotia. Tosobola kube iranga wewa Allah chata kuwade. Abadde mparlamenti. Abavu deyo. Walua abadde mparlamenti. Yivisanja mkage. Yivisanja vina. Yivisanja bitano. Ngariziki ye badde yao kati ya wedeo. Newe andi badde nga ya gala nyo. Obanga ya gala katono. Yabadde atekeddwa okulemesebwa kubanga talina kyagenda kulyawo awo riziki ye yaweddewo. Allah yaleese abantu from nowhere abagenda okubeera ate mu riziki yaabwe nga Allah ayitadde mu palamenti emyaka etaano. Ekyoba omanya riziki y'omuntu yonna w'oli oyinawo riziki yo. Bikatabi rizikihi. Temutta baana bammwe. Nahanu naluzukum wa iyahum. Allah gami tiyama nabu nzemba gabi dida. Namwe. Nzemba gabi dida mwe. Naba abana bemuta nzemba gabi dida. Enda kuwa chakula bidako. Singo mchala azara. Nazara akana. Buke na kumachanga viegasi. Tata taina sente. Mama taina musente. Bambu zaba waka mama tukina fumbachi. Kamalo kula bedadu wa mecha gamba. Atu kina fumbachi ha. Sinaba kuitedera. Nchari mumbira ya kwe. Netu kina kula katulabe. Ichemisa na bali desibu nungi. Chokane chegulo cha ganyi. Tewali chiligo total. Olina joku laba omwano mute ya zari dwa. Na joku mulabao. Nangenda bena kawele. Kundi ya zara simulaba anga kati miozi mulamba. Sigenda angayo kampitie. Ndoke ngende mafubira. Ndoke ngende bugembe. Ndoke ngende mbiko. Na itidayo na mulaba. Na laba kumwana. Na mbulio utabalo ngejeba mulongo samu. Na kuata munsawe mituale vili. Na gamba gano mataga mwana. Gulabo nukweba za mama mune tuwe yanziza. Na mnyumiza nebila wewa lenyomu nange tuwe yanziza. Wamalo mwele kila na agenda. Uloku banti hizi keze makange iti dekuma anono baby. Aita gwechikuwa atako. Nansikombi jangu. Kendo oguleko chiri ya kaunga. Oguleko ne mkene. Oguleko ne kabuto kabiri. Oguleko ne nyanya. Oguleko ne akatungulu. Oguleko ne afu ya sukari. Otegede. Tiye, oguleko na amanda, garu kumi otegedi, na muwa echeviri. Bagambye gula mata, oligula mkeni. Bagambye gula mata, oligula kawunga. Duachi, kuwanga riziki ya mwe, Allah jisiriza kumwana ono baby, alimu chivaya. Kumwana ono baby, alimu chogero, Allah kwa isiriza riziki ya mwe. Neka bade kawede munga mwe nakuru na kuoro, temuina ayo chakulia. Chetugama anti Allah agambye nzemba gabirira mwe nabo bemukola mutya naba abana bemutta. Chivola bantu solo gule byokulya kubakazi betwino olwaleero n'okigulanga wallahi okyagala nnyo n'otambula mu mbeera ya kwerekereza n'oleta ekyennyanja kyo n'oleta enkota etooke n'oleta ebyokulya n'obiteeka awaka. Omukazi na akulemesa okubirya olw'okuba tekuli rizikiyo. Ne wajjawo ekibeera kyonna. N'okomekkereza nga n'ekyeggulo tekiridde, ne weebaka ng'enjala ekuluma, n'otakirya.
Oba nobeera nga bagenda kuleta kyaggulo ne bagamba nti waliwo obuzibu obuzzeewo buzibu ki neiba afudde alwadde mutwale mu ddwaliro mugenze mu ddwaliro saa mukaaga afudde oli kuzungana tolidde mmere bwotyo Allah bwatyo bwagera liziki n'otagirirawo buli omu alina liziki ye oba oli mugagga manya nti akulabirira ye Allah kubanga era abagagga bangi alowooza nti sente aziyina naye ng'ayina by'atalya era ng'ayina ebyamuggibwako kyova atukkirize Allah oyo nannyini riziki zaffe omulezi waffe oyo atulabirira era yateekerateekera amanyi nti kivumbi osigazza emyaka etaano ofe naye ndaba nga ennyama yo oyinayo kiro kkumi ez'ennyama z'osigazza mu myaka egyo etaano oyinayo sukaali kiro abiri g'osigazzaayo ogenda okulaba ng'akuwaayo kakwota okulaba ng'ogulayo ka afuka ennyama oluvannyuma lwa wiiki ssatu bw'atyo bw'agenda ateekateeka Allah mulimu abantu ng'oggula obuguza ennyama ogiyingiza mu maka wallahi mmirako n'owaza si ya mitwalo ebiri n'ogamba egyo ebiri nanajja nnyama n'odduka emisinde siina kagula nnyama oyo Allah yateekerateekera mu mbeera zonna era ky'ova olaba nti omuntu waaba afunye ekyokulya agambe ekigambo ekigamba nti bisimillah wa akhirahu bisimillah yogera ku linnya lya Allah wa awalahu wa akhirahu Allah yogera ku linnya lye ng'ofunye ekyokulya era wemala okubeera ng'okiridde ekyokulya kibuukaanye mu lubuto lwo mulimu abaddu abalya nga kaalya kasesema kaalya kasesema si mukazi nti ali lubuto wabula ate musajja kateekayo kasesema Allah ofuna ky'olya ne kikka mu lubuto wadde mu mbeera yonna mwogerengako Allah era omutendereze Allah omugambe nti alhamdulillahi allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ebigambo ebyo byogere Katonda obimugambe nti amatendo gonna g'oyo Allah tabaraka wa taala at'amani hadha Allah yandiisizza aliisizza obwana bwange Allah yandiisizza at'amani hadha min ghairi hawli minni wala quwwa oyina amaanyi g'otaddemu oyina amagezi g'otaddemu Allah yakwawulidde n'okwata ekitole ky'emmere n'okiteeka mu ttama lyo n'okwata entonji y'omuceere n'ogiteeka mu ttama lyo Allah yakikwawulidde waliwo abaddu nga tebasobola kukwata kubeera ng'akwata alye emikono baagitemyeko yabadde avuga booda booda n'agwa ne bamutemako emikono ateekawo waati mumwa ne bamuteekamu emmere oyo Allah tabaraka wa taala Allah mwebaza olw'ekyo osobola okulya emmere n'ogikwata n'ogiteeka mu kamwa mulimu abaddu ng'emmere weeri era n'abamulabirira weebali naye nga tasobola kulya yafuna akisidenti yafuna obuzibu amannyo gonna gaanyeenya gonna amannyo gonna baagataddemu waya gasobole okuddamu mu sheepu yaago emmere enjala emuluma naye n'emmere ey'okunuuna bw'ayasamaba ati amannyo gamuluma anuuna nnuune naye nga tanakyakikolera emmere gy'onuuna tefaanagana nga gy'ogaaya tewoma nga gy'ogaaya oyo atuliisa ye Allah mwogereko ng'omaze okubeera ng'ofunye ekyokulya abange Allah yatugabirira abange obulamu bwaffe Allah subhanahu wa taala yatubeezaawo era yatugabirira ky'ova olaba nti aya ezasoose waggulu zaalalidde yagambye nti atamwa nnyo omuddu okubeera ng'amugattako Allah oyo yakolera enteekateeka abange n'ofuna ky'olya Allah oyo yakuteekerateekera abange n'osobola okubeera ng'obwana bwo weebase obudde ne bukya naye nga buli kaana konna kafuluta keebase tewali kaana kakuzukusiza kiro kafe okatwale mu ddwaliro temuttanga abaana bammwe wala taktulu auladakum min imulaqi temuttanga abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala nga mutya obwavu obulenzi n'ab'obuwala
ngamuti obwavu Allah agambye nti nahano naluzukukum wa iyahum fetu.

bidira mwe naba abana be mutta chovola ba osingana omwana nga ine emyaka 25 nenga sente za ina omuntu ateko kuba na za ina emyaka 5 nago ine emyaka 5 toyina waddaka motoka toyina waddaka ntukonna byoyina birala tebitegerekeka nengo labo omwana myaka 25 atambula Allah watu wagabirira nakwala sente za muntu asene za kalokalamba za byalo naziwo omuntu ogu omuntu omunga ayine ttaka ali mu square meter wanga mmeka ne Allah nali muwangalirie Allah akole ebyo yagambye nti totta mwana wo bufuna chansi Allah nakuwa nofuna chansi ezaala omwana wo muzaale wabula omutunuulire mu mbeera ey'okumulabirira totta omwana ne mmira amakerenda mu mbeera ez'enjawulo ne mmira amakerenda ne mwekubisa empiso ne mutuka n'okubeera nga Allah alese emitawaana embuto zammwe zisaliddwa abatali baana wabula ebizimba kivane Allah kanyemu ku ekyo wallahi Allah mulungi Allah yakola system eyomusajja n'omukyala bannange buli omu yeetaaga munne bannange buli omu yeetaaga munne osobole okubeera nga owona osobole okubeera nga owona kivaati olwaleero omukyala lwakitera okubeera nga amira family planning n'apatayiti emuggwako appetite ekugwako nomala emyezi mukaaga nga toyina bwetaavu bwa musajja golabanga ali kumirako musajja kyabbeeyi musajja nga omuyina omulabanga mandaazi naye omusajja eri omukyala kyabbeeyi nebwa oyina abasajjawo b'otuukirira ab'enjawulo omusajja akulabirira n'akuwa ekyokulya awaka wallahi kyabbeeyi ojja kirwanga ekya bulijjo lwakuba oyina ekibi ekikulondoola ekikulaga nti omusajja talina mugaso gy'oli oba omukyala talina mugaso gy'oli naye ababiri abo buli omu wa bbeeyi eri munne naddala omusajja wa bbeeri omukyala kiwala buli osiŋŋaana ng'ayina musajja we tamuta musajja wa bbeeyi tunuulira buli obeera ng'oli mu mbeera ey'okwekuniza kumira makerenda labe bagenda ogenda kubeera nga bw'olaba ekiwogo ekiti kya kiwogo ne kireeta ekimererezi ekimererezi kireeta ebiwogo naye ebiwogo ebijjira ku kimererezi tebabirya tosobola birya kati ekimererezi ekyo byebizimba bya nnabaana twala omutawaana obuuzeeko bbaawo buzibu kikwa abasajja bakulayinga mitima gyabwe abasajja bakurayi nga bakaaba amaziga lwakuba tebalina muntu abataasa naye nga alwana okulaba nti amaka ge gabeere bulungi abaana be baleme kwegomba naye ye tewali amufaako tewali akufaako so fa abo bakuyako mumaka omuli maama eri omwana omulenzi wallahi amulabirira naye n'oyala nti gwe omukyala gwoze mufo kya maama wange okubeera ng'ombuuza buzibu ki kyekiganye kyekyetaagisa nnongoose niyo omunyigiriza abasajja paaku kisembayo oluvaamu nga babaddukako n'akuddukako ate ng'oyo mwetaagira tokyasobola mulaba mwanyinaze ggwe ali eyo
ngochayi na chance tuomusajja wale techo kulia na koma ojoli salamagezo mutebe nkezi toli wa achitalo salamagezo mutebe nkezi temutamana wa mwababu linzi na wala Allah ya atugabi dida naha naluzukumwa iyahum ulwailo kanyongeke choku bili na nivade nko makwecho ya gamba tabala kawatara na gamba tinze mbagabi dida mwenaba na bimuta mze mbagabi dida naba na bimuta echo no chini mchilamo chombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nalitechi gambe chineni na gamba anti wala takulabu lfawahisha maadhaha la miniha wa mabatona abange mwe wale ebintu ebyobono nifu wala takulabu fawahisha mwe wale ebintu ebyobono nifu maadhaha la miniha ebye mwole saa wa mabatona nebye mkweka toa gamba juzi nti ama dhambi ya anaga zikiriza ebintu binabi zikiriza mamuli omuntu okola amadhambi gokolanga we kwese ngati wali akulaba omaze banga ngo otambula kubasawo twali akulaba atena akulaba tayogera kubanga mwina musinkanye omaze banga ngo ozoga nyobula mubwo otambulya kubasawo toyina kyogenda kujamba sawo baganga wallahi toyina kyogenda kujjaye wabula Allah wali kuletera wano labanga gwa tambula byomugamba ne byakusubiza olaba nti obulamu bwo obutambuliza ku ddogo era olaba nti otambudde ne wono otambula emyaka abiri togenda kuweza gwa satu era jagenda okwekisingana nga naye wejjusa akasente kwandikozeemu ebyobuvunaanyizibwa konnawo kawadde balogo mwewala amadhambi tuwe wale ebyono ono. Tuwe wale ukwono ona. Tuwe wale. Wala takula bilfawahisha. Tuwe wale ebyono ono. Madhahara miniha. Ebi ebyono watu ebi labi wako. Nginya ambala yaba chalo lwaleero. Nginya ambala yaba anabawalo lwaleero. Nga wala bulwali abantu batachaina kutia olina anywa ninjaga nga buli omwa mulaba nga wala bwero buli omwa loza mbona ali gumite abange muloze nnyo ku myaka ejijja maaso abange tuloze nnyo ku bukadde bwaffe abange loza nnyo ku kijja maaso ogenda kuwanga alotia bobe yango sazeo obulamu Allah bwakuwadde abantu nga bali ku bitanda bapocha n'obulamu bayina gusazeo wedi bage obere nagalale obere nga kyagala kyokola dwa kubononya sente ononyo kwale ku simu ya smartphone abange tuddengulu amazima galinti bwe tuwanga tuliko kikolimo nga toliko kikulondola kakasa togenda kumalako na mbeera josi tudde togenda kumalako na mbeera josi tudde ekisoka kya byonna buli obudde olukya tebudda mabega ate buli obudde obukya okula buli oludde olukya okula naye obulamu bwo obukuliza ku ki era bw'onoowangala bw'otyo n'oyambala obukete bw'oyambala n'osalawo okunyaga obusawo bw'abantu n'osalawo okuba abantu abajjako ebyabwe encha ogenda kuwangala otya Allah singana akuyingiza emyaka ana Allah singana kadia gwolozanga gwagenda okufa banja abagadde okufa nakola amnakola manyago na nibamtwala mukomera nenga yalagala kufa natuka mukomera neyejjusa iranga sawa zinachali mukomera amaze emyaka kumi. Balokiba mutako meo, nga taina watandikira, iradde mwabbe, addeyo mukomera, kuatadde mwabo nebone, guwabachi, guwabachi. Chechi kulondo ola.
tuwe wale ebikola ebyolwatu ebyokujuga Katonda nga tofuddeyo mbyo yogera tofuddeyo mbyo okola tuina omutawaana omunene nga buli omu atunulira bya munne oyogera kwono naye waliwo abakwogerako olaba emitawaana gyono obubi bwono naawe nga weerabidde nti oyina abakumanyi oyina ebibyo weererejja naye ate waliwo abakwogerako okusinga byogera kwono bikolwa bikyamu bikolwa si birungi bikolwa si bya buntu oli yagamba nti yagaliza ofune era ekyo ekigambo kya Allah kye kigambo ky'omubaka kye yagamba sallallahu alayhi wa sallam agamba nti abange la yu'minu ahadukum togenda kubeera mukkiriza tagenda kubeera mukkiriza omumwe hatta okutuusa algaya hatta okutuusa ma yuhibbu li akhihi wayagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi ekyagaliza omwoyo gwe bulabanga omwoyo gwo ogwagaliza ebyagaliza abantu bulabanga omwoyo gwo ogwagaliza bibi byagalize banno bulabanga omwoyo gwo ogwagaliza birungi ne banno baagalize birungi abange tuli mu lugendo tutambula eno basi gye twalinnya ebasi duniya naye tugende tuli mu basi duniya nga buli omu yeefudde kiwagi mu yo ate nga tugenda givaamu tewali agenda gisigalamu tewali agenda kuvaamu era wotukawoviramu nga bagamba nti nze nviiramu awo naye okuvaamu kwogenda genda wekka tokola fujjo mu basi duniya yagaliza ofune ma yuhibbu li nafsihi ekiyagaliza omwoyo gwo kyagalize n'abalala temwekuŋŋaanyaako situresi z'abantu naye baakulembeza okukola aa oyo gwolaba yakola bw'ati oyo gwolaba ali bw'ati oyo gwolaba ali bw'ati ate gwe oli otya naawe tunuulira weewala ebikolwa eby'obwolonefu wala takulabul fawahisha ma dhahala miniha ebyo ebyolwatu wama batana n'ebyo ebyo ebyekwese 48 kamuze mukagafa mabusoga royo puloguraamu daawa

Programu dawa eyo kumpine wala. Ulile chigambo chino. Allah yongera ombaka. Allah yongera tunyweza. Mwaayeyo. Acha tulaga. Nagama nti. Wala taktulu nafsa. Ulile. Wala taktulu nafsa lati harrama Allah. Alati harrama Allah illa bilhaqi. Wala taktulu nafsa. Yagama temutango mutu yenna. Wala taktulu nafsa. Totango mutu yenna. Alati harrama Allah. Allahu akbar. Agambi totango mutu yenna. Sawaa muganda o wagwanga lyo wadini lyo totango omuntu yenna togwani de totekeddwa omuntu wabbe wala taktulu nafsa temutango omuntu yenna totango omuntu yenna allati harrama Allah oyo Allah guyaziza ko kutta illa bilhaqi wabulaba tidwa abirenga tiwa kulwa mazima waluwa abantu ekitegezebwa waluwa abantu abatekeddwa okuttibwa. Qur'ani yannyonnyola bulungi omuntu yenna singatta muntu munne omuntu yenna singatta muntu munne nayattibwe. Omuntu singatta muntu munne nayattibwe. Omuntu attibwa. Neba nabate bakuse nga totiddwa olwa situte joina wekwese tewali akwogerako mukulu oyina amaanyi kyonno mwana watu kugenda kubeera gwa naggomola kunaku olw'enkomero omuntu yenna gwe watta n'omutambulyaza amaanya ogenda kumulaba kunaku olw'enkomerero agambe nti Allah omuddu oyo yanzita ki ekigenda okuddako. Bagenda kwata ebibi by'omuntu ebyo byonna biyakola babiteeke ku minzaani yo w'ogenda okutegeera nti Allah kigambo kyagamba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara oba sharra yara. Ogenda okutegeerera obuyinza bwa Katonda. Ogenda okutegeerera obuyinza bwa Katonda. Wallahi gwe wenna eyatta omuntu. Oli eyo weemanyiko nti otta abantu. Wemanyiko nti no watta omuntu. Kunaku olw'enkomerero omuddu agenda gamba nti Allah yayiwa omusaayi gwange. Bagenda kwata ebibi byo. Bagenda kwata ebibi by'omuntu oyo gwe watta. Byonna bye yafa nabyo babiteeke ku minzaani yo. Allah agenda kwokya gwe omuliro. Mulimu abantu abattibwa. Ani amutta? Omuntu bw'ayendanga mufumbo. Omuntu bw'ayendanga mufumbo. Obusiraamu Qur'an gye tumakkiriza etugamba kutta. Kubanga oli mubi. Oli mubi. Musajja gwo oli mubi. Mukyala gwo oli mubi. Oli mubi. N'obwenzi bwo. Oli mubi. Oli mubi. Mukyala gwo oli mubi. Musajja gwo oli mubi. N'obwenzi bwo. Bukunyumira naye oli mubi. Waliwo oli yasingana bamugamba nti mukazi wo omusajja oli ayagala mukazi wo. Omusajja ayagala mukazi wo. Bakimugambye ebbanga. Mukasajja ali mutambuze nga wa safari ze. Nasibula nga agenda kumala wiki namba. Naye nga tagiti yagenda kumala wiki namba. Naswama omukulu nayingira. Ne bamugamba ayingidde. Ne bayingira ennyumba. Yagenda n'agula omuguwa gwe.
na uta bajita njiwa sivisa mwe ente bajita mpulutulizo na kudua munguwa gwe ni jambia yenge saravulunji na basinga na chiyakola na yambazo msajja na mwambazo munguwa msajja jira wati na mwambazo munguwa na agusika na muavu weguti akute jambia itema gana nasiko omuguwa wala na mugamba obatu agala kufa sawa zino chegamba chokola ngono walwana bwati omuguwa gweyongero musika omukwatambulago na mugamba okusonyiwa nkutwala ku police yamwetwalia na muguwa mbulago bwati ne jambia ngite magana bwiti kazi goli mubi ayenda pako kuleta makago musajja ne obo yendede ayenda bagama nti obwenzi bukadia obwenzi chikolimo tofayo kubigamba bantu ebogera toli malaya nga toli iyo si chikulu obito gama nti no oli muddugava atenga oli mweru chikujja coach wabula gwe kume mutima gwo wesonyiwa obwenzi olobulungi bwe no bulungi bwe nkomero yo

0: Dio abaidi wali jo chichiwechiri abaidi wali jo bita abaidi ya jafulu mati abibi wani plani
1: aya nga tuwande bakubirizo kubanga bakira kuncho basoburo kubanga bakora bave mu kintu kyo kwibakura kubanga bunakira kuncho ne bakugema ngo ebye abakugeme tibajja kubanga bafayo kulina lyo no bango li mwana wa kucyalo beda kubanga bakumiza omuso bayo chicha abantu banje betu boyine aya nga bakubyalo ko namulesa omwako gwere gwali gwa munana ao I think batira be na kudomwezi ngabi na mukagabi na musanvu bage mu omwe biba mu cyanga ti wawara ino nga wawano bugemba nga ide kubanga iba munamulesa omu yaida actually kumana badozi by the almost kulumbe odo muto kwida kulumbe yataniko kubanga amena atiba na aboku omwe biwoyo tali kuiba taniko kulumuka abana bamugwa kubwa amwita abandi babo cha bana sport
0: yes omwe bitasobola kuvera na babu imeruyi ngazi tibaidiyo kizidayo omwe bi atabaida bana bayimo bana bayimo bemzala kubyalo na baleta abebi abaveruyi Ibana bimwe bimuzala na baidi aidi omusiri gwako okomula mateko ko inuma abaide ku sente ngata soboka ayi wabuni yana bwagwire mu ku kai
1: eh gana tojidi
2: kabei ka koko mbukali kuongero sebengerera aye abayi bibaino ko ira ku nga abantu kubanga ensonge do kuiba obwa oli kusadaka yo bulambo oidi ebisere bisinga tuogaire ku nsonge da abayi bibano aye singa kankobenti abantu tujamaisi nokuuliza bulungi muze guno gwobu ibi twandigire maisi okubanga tugweso niwa afazali twafuna betwa ndiendigire mu bya subulo okubanga bivamu esente kale katujeko mu district yebugweri eyo ewa Ivan Kiemba oidi wali abachala abajja maisi okubanga kanchete nchete kweno byano bya nchete kunoba wali abachala
1: ebizubinje bibatola
2: wali abachala abalumuka mbufumbo buti omchalo ono byano ba maka
0: otye
2: bwano ba maka omusada yakubat a kojire ngeziza kuwo kwegairiro demyo okwira leka mfune owundi aide okumbesawo
0: aida yebere ku
2: aida yambe kumukuza abana omukyalo olwawulire nti omusada yafunye omukazi owundi omukyalanga wuyo tagema migugu
0: ajiza
2: kwira waka atindize mnumba yange ngai mnumba mlimu omukazi leka begwe malaka police yebugwerine yataasisa
0: okeketibwa kiyimba Ivani
3: wanje Omukungu.
0: Wasuze yosebo.
3: Nkaitanka wera nkate myabukofu.
2: Ah okirungi.
3: Omwana wa mama akobaki.
1: Ndiwo baba je balesebo.
3: Kale kale.
1: Bakoba bati abagweri.
3: Ocha yabagweri.
1: Nja kuidamu I think over the weekend ndim.
3: Obo I been nsubira kukweta mangu mu speed.
1: Eh.
3: Kubaka lesaba kungu bana amala kulaira.
2: Yes.
3: Ala kitu sobo lako baba mwesiki season niwe baka edise mwa ela kuni mebiye season niwe ya wawo mwesiki mbevusi mbevi ntu kasoba nansi gosara tuwala mwitaka okongelo kuruwa nista obula avu
2: nendala
3: ebu gwerie numuna
2: yesu
3: kaloba cheta chavu chiavule chagani mamu igombela liavu yanga mdisi chiavu gweri Chawaliriza polisi okuli mukedde mbwa eye bumozi abije taso olutalo olwabeluli mumaka agamani geya ye ide yafuna omukazi we yamuzala muku n'abaana nga bataano bati bafuna muku obutaikaania nga bwe mwidi ensonga edamaka divani njino omukazi yayabulira oluya yaje yagezaako awanji ngeyo nabaira awo yabawo omukazi tali kwira yabawo omukazi tali kwira yakyo kuwulira olugambo nti omukazi yabayira awandi yira jako ba tasa wakimpera ano ono abayira awandi nakola ndia
2: yesebo
3: abantu abekyalo bwoyali agere mu kufuna omukazi abantu abekyalo bana ababonanga ku mukazi we kabayire bajja bamukoberanga bati muna oli eyo aye mukazi wako bamuyeza mukazi yosobola kukuuma yena yali akusobola
0: otya
3: abantu bana ababa nako ku mukazi we kali mu bufumbo
0: yesebo
3: omukazi

0: Kale mkabu omulonji dachika tusigeiza mukago kuva kuwele sawa isatu. Edo kuncho kuna kuolwa liru kusawa isatu. Idafu na makuwa gensonga then program echesu. HIV mzane tandi kilau pake sawa inanente kateke dindi kuchinana na mnana katundeze mukaga Busuga Roy Radio. Bwana zaidi tujia kula mla mwachi.
1: So omumyo kawo mukulembeze wa Uganda ikiserense. The Vice Jessica President Lupo. Jessica Lupo ya vile yakoba nti alija ikisande chiri kuida alija kufuba ino abenga ale ata asaba baine aperereza government yongera okutao enkola edinza okutolaba na Uganda mubavu nga dine enkola yadigeziza ngaga tuwe ni PDM tuwe ne myoga yagezeza ya yegere ya kwanti nekisa tulete yenkola redindi okuongera kudiriwo
0: atenga wali edaso kedale meruo kola
1: yes elaka ituongere ni kudiriwo echivu zechiri kwe buzima antia wana Uganda bainzo okudeta tukadeta aganga Uganda nga nediriwe tukari kudujia staringa achievement sidamani kwa taso ula kumu kwa baka liwe mwana ya kubia na hide isu na yenze statement hii. Hatufuni akaka ila kapi udie mkitufu. Ai President Museveni ba mkoba yena azira mwuku watuka kisira niye. Rowo olesa. Okukoba nti omuntu afune tule lukumi. Akaka ila kakumi. Akaka ilika solo vamo tule lukumi. Damaji.
2: Okuta ambuza Uganda wanaona President Museveni buli wabiraja. Ale tuwa basango weka muli mkoko. Lwa chale taku bantua basinza mwitu ndujati.
1: Enga ni basanga hata nikanga pidi ya mwekali.
0: Kale tuwege iteku oyugere kunsunga tuenda program zidi no tukadenda mungere yu kuruani sobu wavu mu Uganda. Hala.
3: Hello sir.
0: Yes sir.
3: Webale tuweleza basada basatu.
0: Yes sir, webale uliza ni wani osinzirewa.
3: Zendi mwidukulu waka surunga ine waliko wadani ngane kumira chiwani echoku vili na wandala sabu kaunte.
0: Yes sir, msekenzi.
3: Kutisaa weno Uganda weri ni weyava. Balese enkolani njino na DC mioga sawe no palishimodo. Kutisaa weno kulasti moment wakobo tindijali ta yenkole yindi. Nkola cheyo ido tolaba na Uganda mbwao. Nganisa na bantu wabafu na PDM. Bako la mwa boxi wewe kungudo. Nkoba toire wewe vintu ya gino vina vina vina babimi ni meni. Ezira nkola yuna yuna josobu la kobanti. Uganda kayo idakule tankola ya kutokwe tolambuwa nga sari no lile tanga wa mwami basi wa sangwa oti ni example doku wone lako mwange loku wangate mtu weleza
0: kale tuwe yanziza mnaifo kuwa ebu yigweyo kale Busoga Royal Radio hala sebo
4: ya sana diopo uwe hangi
0: ya sebo
4: waba leo weleza
0: waba leo uliriza
4: government Eviyo yete kwa kukova kuwe sengere dati liye. Dwenere ilo kuze saba ntu. Tuwa kufuna ya pidiye mwanti kakari. Oso kata mtu alaviri mwa hafune kinana.
0: Oso kata amunguzi.
4: We.
1: Oba na government ino yata andika mchenda neta anu yale tenta andiku. Erese with livelihood. Erese plan for modern agriculture. Na DC. Erese creation ni. Wapoli wanabulunji emioga PDM. Eduna dona ante katika lulimute katika koti dami kuzoti musamvu.
0: Halo.
5: Atu weno godi free.
0: Yes sebo.
5: Unoko.
0: Wanji sebo.
5: Mutumba.
0: Wanji sebo.
5: Unoko wachari so kuwe na mutumba kukovi.
0: Yes sebo kowa.
5: Baba. Ewe ya kubita wana Uganda maiso. Ezea chama ni kijakwe yongira ku. Duzwe daba tugavi la PDM. Aira wakera kuncho bame na uboksi. Eyeo eba nkula nkwana abakwizai mtu wa wansi mchalo.
0: Yesebo.
5: Evyo na vyena vyabwe ero Vice President Jessica Lupo. Vya kubika bantu maiso.
0: Kale tuyanziza mnaifo kufa mdisu kutena mtumba luente sayo. Alikula ini hala. Halo.
6: Abakulu.
0: Yesebo.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
6: Bana angeni sale.
0: Yesebo sebo webu niola.
6: Ndiyo akamuli wano. Ndiyo akamuli wano. Ndiyo
0: akamuli
6: wano. Ndiyo akamuli wano. Ndiyo akamuli wano.
0: Era
6: nente kate kati ya ndiyo akamuli wano. Kuvangu kufa inume raba ndiyo abasinga bako. Mbaga langa atela baga ida. Kuvangu abasinga bunja raba ndiyo abayile mbintuwe vyo. Babayile bafuna mwesente. Ayengera bachi.
0: Bagaiga.
6: Omuntu akali kusulendala mchalo muno. Ngali kusulendala enganeyo kujawo kubyo kuboneka nti afuna akasente kali kufuna okasente. Nga akasente kali kwendo kufuna bali kumulobera okafuna. Omuntu oyo tajja kukombagala. Chovu na President Museveni yabakoba ntaka yenda muntu mwavu, yenda muntu muki?
2: Mugayiga.
6: Mugayiga yamale yakobacho mugayiga tafugika nno. Ayendo omuntu omunafu na abaide okufugika. Mwabili baadhi yomukomere nga abantu ebigambo bino. Ekitegeza ono Jessica Arupo yali kwogera bibino kubanga kyabula beri abantu tefananiza kuno omukulore yakobacho abantu abanaligara tibenda akola ki tibagenda kukola. Nga muzingize bulungi TDM webateebaire bufine yekoze bulungi kubanga abandi bafunyemu abandi tibafunyemu aye nga idukira abandi babafunyemu ali kutamwa emitwalo asatu bamuhe miliyoni abafisisa imeka
2: msanvu
6: ali kufutamwa emitwalo 15 bamuhe miliyoni afisisa imeka muzingize bulungi abakyala bagire mu PDM na abami bebagege sente kujya kono kulunda embuzi. Kukaito diri uwa nga daasen kejiku uwe skuze kejiku techile ya tenyeka
2: kale tuwe ya nziza
6: indakala niyeko kuri ya
2: yes kale mwami sale
6: ya vuwa iza ban
2: tulija
6: ya kana
2: yes
6: ya kana tuwa iza msangu
2: kale tuwe ya nziza salebu ni yola diweze isatu doku nchu mkago umulu nchika nkulekire asha faktuse kwa makuwa gensu nga then program HSHB mzano itandiki rao
7: esawa diweze isatu doku nchu kusoga Royal Radio.

Kari za nyaroyo bingo anyiga stabili mwenda msanfu star muha shi royo bingo anyiga stabili mwenda msanfu sita muha shi mitwalo etano etano abantu mugenda kubera makumi atano amata agoruna kulwalero mu programu ya Feninganzi eyo bwenkanya kinana mu munana akatonyeze mukaga Busoga Royal Radio yenze munakochi omuzira nyonyi na nyombi estamba tembeta ebigambo byenjogera mwe mubimpa aga katonda ali muguru zine mbozi za mwe mbozi zetu kola wana kumpewo abantu abenche ulu betuchaza na mabalu wage tusoma yembera jemu wangalira mu enaku zino mu makaga mwe emirembe mbantu banji ajizenga jikwamu luambera mwe tuwangalira abantu tuli bubi ebizibu tuina binji dala nesingoba ovude no gamant kanyambi bweko wano bana wali obuwewe vu mutima oyinzo kubanga temkwano kwange ofuna okubanga owumula no lwensonga eyo mbasaba mbakubiriza tofa na mbera tofa na nsonga mukebuzi wano ku Royal Radio nga za mweza werele. Achinzo kubanga chikaluba muko, oliwala, tomanyi wotu keno, akasimu kabera ko, akaziro musanvu, ziro mukaga, biri munana, ziro munana, biri munana. MTN, ziro musanvu musanvu mukaga, satu tanu munana, satu mwenda munana. Obubaka nja kubambufu, nja kubanga mbufu na blonji. Aba sindika ko messages za mwe azine baluwa. Muteke koko. Aba wandi ko wandi si. Msaba muwandi ke. Mulete ku receptioni. Era muwandi ke blonji. Olulimi rusumbu wa muko. E baluwe bisede bisinga. Atemba nyino kuzidamo. Somba den saba bubango wandi ka. Wandi kanga we gendeleza. Aweta gisoku wangala wangala wo. Aweta gisoku gumira gumiza wo. Ebigambo bisobola kubanga atebijjayo amakuru amatuufu nga bumba mu biwandiise bantu bange ntwala omukisa guno bategeeza nti bannayimba agala nnyo bagala nnyo bagala nnyo nnyini ddala omutima one love one love thank you so much for the heart hey Zanya Royal Bingo nkugambe nyine mitwalo ata mitwalo 5.5 abantu muli 15 kitegeza show a number elimu milioni 2 ne kitundu mbadde wa dembo gabira abantu banabo kaboke mitwalo 5.5 ne atabali mu mbera nka embera enyigabe banchi botugaba ko akatono katono munno nafuna abagamba nti ono alia noli nalia nange nendya ebisere bisinga yemere woma nsaba tulire wa munge kitole atulie nga family atusobola kubanga tetuganyulwa mu nsonga eno waliwo mwami yankubide kasimu nga saba munonyeze omubezi nonyo omubezi Ngo mubezi olyeyo ngoli muchala oba wazala kenzalo nga biri ngoli muchala mukozi oje kubogenda ko munimiro business eyo kukola weri oje tundanga mafuta ga petroli singo naba onyuse oyino kuba muchalo wempisa tetuwagala banalukalala tetuwagala banakawanga nakawanga tonkubira simu njagala omuchala owempisa wazala kabana babiri oyinza kuba joli nga tozalanga ko oyinenga ugamanti amaka njagala eno jogendo mwami yazala koko that's why aligamanti oyino kubanga te oyina muko kunzalo mubalansingira wompola mpola mubanga like you're there Ango sobolo kubanga olimako oine mpisa bawo muwe chitibwa ofa ku mwami omanyikeya ngo sobolo kufa ku mwami ebya dala gwe yetagibwa nsaba onkubire ku namba yo bwenkanya nkufuni dedia yoga yoga kulika okubera kuluja nze ngendo kutegulako Mukwano, unkubiroge ndeka tia visula vikusula. Ogaba nanga change. Gogwe ndi kuronya. Business weri kutunda mafuta ga petro. Olunyuka munimiro nono abako bulungi. Nkoda ku business yo fumba kamere. Omwami ngavayo jabe denga mujamulia. Enkumbi, oino kubango ojimanyi ngo ine mpisa. Bane emikisa jawa kazi nga minji. Emikisa gy'abakazi nga mingi abakazi tetudiba abakazi tolinga sente ne botusula mutoyi batulonda tuturu tuturu tutu bali kunonya omukyala ng'oli wanzalo zo tu ng'olinga mimi
abonya tufunye yo kabite ari kwepikira mune nkubira ku 0708 2 8 0 8 2 8 MTN 0708 35 8 3 9 ensonga ziri serious ngakatoga katokota nkugami ensonga za dala ndi kufunira dia ensonga za maka agenda mubakana ofumbe ofuke ko mchalo wensa wakanga tiwabereka wange chidibon chikuma muleko agenda ofumbirwe ndi ku Regina agenze wa Regina badia balunchi abatumbude ya chabazunga wabusoga

ziri abiri mutano ezakava kusawa itana ezamachago lunaku olwalero abalungi bangayo najye musinzira okubanga mumpuliriza muzanye royo bingo banaye muzanye royo bingo bane owoza kimu esente zaabula fukano tuzina mu masini zanye royo bingo mulungi wange osobola okubanga atewe dabulula nyuga star 297 star emuhashi njogera royo bingo njogera kusente akaimba bakaita abasajja chichite mweso nyuwa bwenzi bane tukolechi mugaya tukubya zipuresa mwatulaza lwaza dafena imamanzi abasajja chichiche mwagala musikati bane usango omwami ngata kumatira ngana bodira ekidomola no chamba za blunji no chibula byula era bako kya kigamba bane abasajja ba mchala ba mwemugena butter pressure kambo bomo bwezi bola banga it is normal chisoboka na yatuno nga ya chisusa godon omchala tugamba mubaru wanti akana kano kaje waka ngano bubi tekasobola kubanka etegula ono godo nibyo naye abikola akana nabanga yakatuwale manju akana hakomya obulungi na akanaza abona abamuwala wewuwo bomutaba ni makago chamanyi ti what was so special agamati ngendo chitegera ngo boyfriend gwe nalimbuza mganda wange aye mwami owange yenyini nyini ewe waka munyumba okufayo kwona kwona kuyafanga yo nganze no mngendera kubigambo biya bibera nga yogera nange nga gamba chimonti ali kunsasula olobugumikiriza

Chimurambos. Erimu eiwanga lya Republic ye Rwanda. Aye ndi kwendo mpa matu. Kubanga. Ebino ino bikoleibwa okusoka. Abana ababa kulembeze ngati awire mutendera. Abantu ababa kulembeze mukoze ebino ino ku bantu. Mbuliriza. Abantu bayitibwa naga mazima. Eidimbiri obuntu. Lichobwirwa. Nganise mateka abona. Ai. Katondo wa banaku. Amalikiririza nga akuzati. Mpuliriza. Njakuwa ya mbozi ya mchala Agasa Abyarimana. Ebi muli kukampe gano miwanga ya Republic ye Rwanda. Ndikwe ndompe bulungi amatu. Olimana wa isentebe wa charo. Olimana wa isentebe wa LC5. Okola iso winzo. Kutiobo le dembe riobuntu. Lwakubo ide okula gira base. Tuliko. Niba na abobu winzo. Abata idiko le samateka. Ntikuboyo bakuba. Mudoze charo chino. Mpuliza bulungi njakuwa ya mbozi. Yali first lady. Weiwanga lya Rwanda Agasawe ya Byarimana Oidukira omugenzi Juvenal Byarimana yali president weiwanga lya Republic ya Rwanda ngabaka ali muita kubanga yafuira mukabende mbere mbyogere ku ngantandika akali akeno ninga kabi wochinaba kisoboka tukida kuru nsembo uzienu. Sembe la kumpe bulungi. Ndiku dubo kubanga. Nja kujiro nso bulungi. Oji ulilo bulungi. Obe kugote geza. Tiamalala. Ey dogo. Tukendeze. Tulibantu buntu. Tulibantu buntu. Aye.

0: Butimpa gano mpuliriza oluyo oluwa gabi. Lutegeze ebigambo bino wamanga. Nti omushaalo ono yakulembera akabinda kebakebeeta kebayetanga akazu. Akali munda munda awo. Mubasada abali abahutu n'abakazi abali abamaani ab'obuyinza mu iwangeri omukyende eyo. Bakola omulimu ogwenda wuleino nga gwali gwa kuita ndi kusoma biri mu alipoota ya luuyi lwagabi. Nti akabinda ako kebabitangamu okuyita abantu. Era nga Agasa Habyarimana kikobebwa okubanga n'abaakolanga lisit. Tujja kuyita ani bameka saasire eno leero tuyiteyo bameka nani ow'omutwe omunene tumusaanyeewo Agasa Habyarimana obuyinza ebiseera ebyo ng'abulina ibaawe ni president. Kikobebwa okubanga akabinda ako yakakozesanga ino okusinziira ku luuyi olwagabimu mubino bibataire bibakusinzira kukubanga banonenkereza ku mukyalo ono akabinda kibeeta akazu. Redi yesinga buganzi neno 88 katumode mukaga busoga royo vama onde bulungi ku mwoyo ndikunukiriza okuwira dakiika okuwira esaawa ife y'ekumine endala ey'olwaiguru olunaku olwaleero. Emboozi tukalunsa bulungi ensonga eno tugibagigusa. Ndikiriza nkutegeeze bulungi ebiseera tusimulule bulungi emboozi yebuyida kwawo ebenga egwa bulungi amakerenda. Oli ku radio yeyise bantu kyabazinga esinga okuwaala obulege okuva ensi yeva okutuuka yeeraga. Ndi musaada muva bugwiri asiri ninze Ashraf wa Man Ramin okubanga nkutuusa ku bulungi ensonga n'okuwoomesa obulungi emboozi ey'olunaku olwaleero mpaka ku saawa ife jakuba ndala nga tulonsa bulungi ensonga beife edenda bulungi. Nja kwandula ensonga yebuyide kwawo ediri mu iwanga Uganda tudironseeku oyidda kuyikiriza lediyo kyereeta eno ondi ku mwoyo busoga Royal Fama.
1: Diri saawa 11 deene edoolwaigulo
2: busoga Royal Radio.

Nko mianga andi kutegeza oluoyi oluwagabi. Konsonga ya Agatha Habyarimana. Eyali muko mukulembezo w'eggwanga lya Rwanda. Ekikopo bw'okuba nga yeenigira mu bikolwa eby'okuyita abantu. Mu lutalo olw'amawanga mu myaka ey'1994. Ekiyita abantu eky'e Rwanda. Mbu yalina akakundi kale ke nkutegeeziza. Ke baatumanga nti kati oyo mumizi omusu baamumizi omusu. Oyo mumuyite lwa lwaleero. Oyo asolewo okwenakwisatu baamala baamuyita. Mbu muka president w'eggwanga lya Rwanda Agatha Habyarimana yali nga nabamu kubakulembeza ab'okuntwika baakabinda ako kati mpegano baliko bati mumunoonenkerezeeku n'emboozi eyo kati wo wakayida ku mukutu otegeera obulungi we tuli katusimbulize bulungi ensonga tujje bulungi mu maiso oluuyi olugabi mbaire nkutegeeziza biki be basinziiraku okuleeta ku mmeeza okakasa ensonga eno kati mpuliriza omukyala w'abaire ng'abaanukula Agatha Habyarimana ategeeza mu mboozi eno nkutegeeza nti mukyala namukaire wa myaka 83 donka Agatha Habyarimana akuba Agatha ategeeza ebigambo bino mpuliriza bulungi Agatha Habyarimana bino byategeeza akuba nti ebiseera ebyo ebigambo asooka kubyegaana akuba ati ebiti bituufu akuba ati ebiseera eby'emyaka edo nali mukyala wa buliido muko omukulembeza ow'eiwanga aba mukazi wa buliido nali mukazi wa buliido nganti amabutyami waka awo yandiba mutuufu ensi ebimbi bakyala baabakulembeze n'abali mu gafu agasavu Agatha Habyarimana akuba nti emyaka edo nze nali mukyala nga waire president w'eggwanga eryo yali nga kituufu kyene kyene ni president iba wange nze nali mukyala nga mbabobe waka nga nzira bifo by'amaani mu government nga nti amabutyami waka ng'era ne n'abaana bange 8 nga nzira wonawona wosobola kuba ng'onniga mu nkola ya bubuze obuli obw'enguzi n'ebikolwa ebikobe bambu nayita abantu oba okuduumira okuyita abantu kankuleeta eiddo ly'abalamu wano omwaka 2025 duzi oli ku redio esinga 88.6 obusoga oluryovama ndi muva bugwirya siri Ashraf Oman ninze Ramin muva mu igombolola lya makuutu uwa muzeyi Abduru Jowad Kasanvu isentebe owekyalo ekyebuna rwenyiyo yenzaalwa awabi wabawuwu era mukyalo ekyamakulu yatunda emwani yasomesa ku baana kandi muzeyi owebale butimpegano mpuliriza omwaka oguwaire omulamuzi yazuula bino yategeeza nti waali wazira budulizi bumala okujja mu maiso okunoonenkereza ku mukyalo oyo mbu waali wazira budulizi obumala obulungi obukakasa nti kituufu Agatha Habyarimana yeenigira mu nkola ey'okuyita abantu oba ekiyita abantu ekyaliyo emyaka edo waire nga era ekooti yasinziira weenaawo yajja mu maiso okubinga n'okwiza kumbali okwekubirira enduulu okwatwalibwa.

dekuno krizo ko ina dachika yibiri ebege ine sawa eyaikumi neibiri eyolwe iguru ororuna ko olwalero twibako makusawa ndala iyoru eyobwire ngatulonsa bulungi mbozi program ebikusike ne singa mutahuni mubyale waife tumbula tumbula tegeze kuno wundi nti tulikulo nsambozi irobozi iryo liamuva bugweri Ashraf wa man ninze ramin ndumusada mutiyamye wa makutu ao wa mzee wange wale abudurujuwadi kasambu ebuna ruenyao mchalo Mbozi juli de bulungi.

Butimpe gano echiza mirala oba okusirisamu ebyokulwanisa ceasefire yaweire ku olunaku lwabaire lwakubiri saasira eno era yembeire ndikulonsaaku ng'ompuliriza nga America idye bulungi kumeza ebatyamisa nti twogereziganye tutewa akalembereza katyana kwesa tudawaako olwokubiri mbagirawo bombi batandikirawo okwerinzaamu ebyokulwanisa ni kuno okufa okw'abantu kwe ndi kutegeeza nti Ukraine yona neetefutefu bulungi ndiibona obulumbaganyi obukoleibwa nga bwolekera eri eiwanga eryo waire nga endagaano yaweire ku lwokubiri batandikirawo weenaawo kwekuba leero lwakuna era beyizeemu n'obwire buno paka saawa eno.

katutandike ku mboozi obenga ogitegeera bulungi ino. Oli ku 48 akamode mukaaga Busoga Royal Farmer. Nze nsimulire mboozi ndi kwenda ompe bulungi ebirowoozo wenaagira okuva wano ku mukutu guno nga bingi by'osobwire okuba ng'otegeera. Kantandike nga ndi ku butaka bwo mu iwanga lya Uganda. Okutegeeza ensonga eno nti kampegano president ow'eiwanga lino erya Uganda ekitongole ekiramuzi yakiduliikiririza eri ekifo ekibeire nga kiri awo nga mpa muntu akiri ajabaisi n'okuba nga aweereza abanansi ab'eiwanga lino. Eky'omumyuka weeyisa abalamuzi ow'eiwanga abaire azirawo kati ekifo ekyo bakiduliikiririza omukulembeze ow'eiwanga lino erya Uganda yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe era nga bumuweebwa Ise Mawanga ow'eiwanga Uganda. Yajja maiso n'okuba ng'alonda omunamateeka Justice Moses Kazibwe Kawumi n'oyo Deputy Chief Justice omuyaako omuyiduvu obulungi. Ekifo ekyo kyajja maiso n'okuba nga kiba kikaya okuva omwezi gwa January ejjukira omwaka guno eyali omumyuka wa Isaabalamuzi Dokitaali Justice Dokitaali Flavian Zeija yalondebwa nga Isaabalamuzi omwiduvu era neyabaire n'ekololo ku mikolo edw'okulayiza president ow'eiwanga lino erya Uganda nga amateeka era we galambika. President His Excellency Yoweri Museveni era takomao yalonda How Worship Agnes Alum nga eida okuweereza mu kifo nga muyaakirira ino ni Chief Registrar. Amaina gaba n'obumbi gasindikibwa mu kakiiko aka Parliament kebeeta Appointment Committee era nga beida kuba nga bageekaliriza bulungi

0: yawayo yo agenda yaye endala kyeyagala olutalo lusobole okugwa ebiteeko okuteesebwako nga mu by'okuteesaako kwali kuba Amerika obutaddayo okukola ki kugirumba kubutayogera ku byabugagga byayo okuleka okulumba amawanga nga Palestine na Israeli erekera awo okubeera nti ekola byebadde ekola eruddeyo n'ebirala bingi. Amerika yali yo yawadda agenda yayo Trump nga yijanywererako. Kati bwe bawadde ekiwandiiko kire ekirala baali balowooza nti ono agenda kwa adjustinga nti oba akkiriza ebiri ajjemu ebikaluba era n'okusasulira Amerika okusasulira byeyonoonye mu lutalo luno. Kati ebya agenda yaweerezebwa teyali nnungi eri Trump era Trump n'asigala nga nedda ebyombiganye. Eby'omukutu gw'Hormuz Iran n'egamba nti omukutu ogwo gujja kusigala ddi na ddi nga gwa Iran era ffe tugulinako obuyinza era tetujja kujjayo magye. Ekyo nakyo nekireetera Trump n'agamba nja kulumba era nziremu mbalumbe bulumbi mbakole kyenja okubakola. Ne bagamba kale ffe tukkiriza. Naye tugenze okulaba olwaleero nga Trump ali China ne ndoza bwanava wajja kutuuka kuba ne Russia. Naye ekyo kiraga bulazi nga bwedda bagamba nti kirabika China tebayinza kulekerera mukwano gwabwe Iran awamu ne Russia. Era ebyokulwanyisa ebimu Netanyahu bye baalengera abajaasi be ne bagamba bino nga bye tulabye tebifaanana kuba byakulwanyisa bya Iran. Waliwo ekyokulwanyisa eky'omulembe ennyo ekyakasukibwa ne kimalawo ekyalo ne kibalema n'okukwata.
1: Kye batasuubira kuba nga kiva Iran.
0: Kati ndowooza ono n'agendako wa munne mu China gyali kati amugambe nti ate kati bannaye kyendaba lwaki ate buyamba omusajja ate tutandike kubagana feka na feka. Kati ebigambo ndabyo obwamabungi bwasonseka munne naye ebyogeddwa sisobola kubayimbira no ku radio nti ntegedde okujjawo nga tumazo bitegeera tintegedde biki bye boogedde. Naye nga so kyalagiddwa nti olugendo yalugenzeeko lwa lutalo lwa Iran ekyo kimanya bumanya nti agenza ayogeraganye n'abasajja abo basobola omuwa amagezi nti nno ng'oyagala lutalo luggwewo omusajja oyo kola bw'oti ne bw'oti ku kino tajja kukkiriza. Byebyo ndoza bibaliko kati byakumalawo lutalo lwaki lwa Iran. Naye nga Trump alabika agenda ayongezaayo ate bwe yava nti nyungu dda amagye nkulumba ngenda kukuba ate bwe yava nti tujja kulindako kubanga njagala olutalo luggwe ebyabwe tebitegeerekeka. Olidde tujja bitegeera luvannyuma nga tutegedde ansa esembi eyo.
1: Right, ndakuwa ku nzoba wano waka wenje okutambulira eino. Kati ndokusookanako nakakungu embu nakakungu. Nomukungu owa Parliament Speaker Anita Among kajja mu maiso n'okwegayirira gye n'omuhozi bamuhereze security kubanga we tulikuwagira Lloyd bulungi bwagira okukya olunaku lwaido nga bamutwaireku amagye agabaire gamukuuma mu maka ge ag'ekololo alikubeegayirira akuba nti wakiri mundirize security. Hehei ebibwe mbimala munange ebigambo bingi ebirikubitagana nerala okulayira kuno kwatandise okwaba bakaba Parliamenti n'okuzingirirala omukulembeze wange bwe yamaze okuba nga alayira ababaka saawa eno buli kitundu kidwire bubaga obubaga obulikolebwa okusinga babaka ba Parliamenti. Ababaka bali kumalanga ere okubba ebirayiro nga bajja okolera abantu mu the constituency n'okolera Uganda nga bakuuma n'okuboneka nga bakuumira ddala ssemateeka ya Uganda. Abaidinda South West constituency babayira linaku nno lw'eigulo mu kisaawe wale ekyampumudde awo we babayira mu kisaawe kisomero nga n'ekibayirowo kabayira okwebaza Katonda okukoleibwa MP owa Jinja constituency tiwundi omubaka owa Jinja South constituency Dr. Lusa Labatuwa akoze omukolo gw'okwebaza Katonda olw'okwiramu okufuna support okwiramu okulembera abantu aba Jinja South West mukole kutambulira bukalamu nga bwogubwoine. Yes, nga bwogubwoine tubayirewo agabwira abantu
0: naye kinsanyusiza kyenva ugati baddeko.
1: Yes,
0: buli omu amanyi nti ndiwe NRM era bampulira bulungi era bamanyi bulungi.
1: Yes,

Ndi kuila mwe namba dabane faba emedi Akambu ni edituwala abantu muse do kulia Uwe na uwe nari yo mganda wange Bakuzunziza Akambu ni zini njidi kuzunziza Dakute wane dakulia kwempio boli yao Nga bakoba bajia kutuwa kulia inga tiba kutuwala Kubi dabane faba emedi Bakuta seku omugu gogo nechi zibwecho Echo kuzunza Bakubi da kunamba dibwe enamberi zilo msanfu mwende isatu Ata naibiri Achinana Edene indiri zilo msambu asatu mwende isatu osembe ikumi ni emmedi kapane ifabatola munsi edokulio ni mdhana ijipate atulimu kamani super olwalo tukupando ngo ya kamani nize mwende bares DJ Fanta mitawai okuve sawadi no mukaga pake sawadi ba ikumi